0: pyong kang yin xie che bara, tunrup tsirin ki, ngay sambara tini tongmen samdun xie ta chinzor ki simba xie shi. Ngan zu, kesa me do xin kang zhong sato ro cha chi me ra xie toba chi ju yin xie som shi. Jang song jing jian ki pyong yo le je ba, lasa chong jiri me ji ju ki ju zhan xuan ba liya nan ki. Nga zhu ngay rin, ngan zu le ne ngok bei chi ju chi ru tan ne, pyu le ki le ne kodun che di, chomra jian ki le shu te ne pyong gyur chi ki chi ru don ju ta. Zainu xin den bè bè rè tà zhōng dàrà zhōshū qirù tōngyū yin xie, sōm shì. Lè shù tè nè, pè gyòr chè gyù tè, lè nè kò tòyàn zà mà sè, tì bè lè shù gì tùn gèn chò gyù tè hìn. Tà zà, pè gyòr lòb rà tà gè gèn bùng gà kì, ràn zhōng gì xiong zù lè rì là zè lòb rà kà là kiab gyòr chì gì yu. Nian zhì chòng gì rì gì tùn rì lè rì là zè lòb zè, chùy lò xì jì jèn Mo wen tong ki, le ri zhen yu zhen duru ki ce shi lop zhen to la dar che ne, lo ma cho, guang dong tu nyam le yue pe lop dara, lop zhong ta zhen du che para tang di, lo me sem shu pe pa chi ki yue che som shi. Lop zhong di ni, guang dong xing jian ki ru zhun che pa xin yin xing, guang dong xing jian ki pyo gyo le dun ru ga ki shu jie kya pyo ru wo. Lop zhe wara nyam le ta, tuen lop nyam zhe ki lop nye re che tab kyun kyun che di, nye zhi zang ma se, zhong yong su nyar to ba ta kwa chue pe sa du su o mang ta shik so kyun che yu shi. Pyogyo le de ruga ki rumi, nyingzhi chonggi re turmi le ri la zi lop zhe lop zhi xuyen ba. Hu hai bing ki, ngan zui nyingzhi tuen le peke tong we gui gu rixing ne, kui gong peke tep ju ta, chombra ra, mi ju we gui gu zhidu ne la kiwa che di, chi le chub zui le su tong wa ta, so kiong ce chi toro dan ne, zun e to, sui zhun kang to dam ta, yu gu rixib ju ta to dam, mi me nam zhu gui ju la zi, chui lo xi ji jian ki la zi so chi le zuk di, kui gong peke chi, xin ten ba so kiong chi ju yin xie som shi. Pyotu, tuanjian xie re jesang mi bat ka, le shu te ne pyo gyur che ba te, ranzhong gi lop jian lo ma ra, pong tuan ngon tu gyur gyur mong si ting yu. Le ne sarbe ne si ju gi gen song para ta, shep shu sar tu ne zenu gi tuanjian jarwe para. Le shu te ne pyo gyur che be kumtab zhi zhe le, pyo gyur xing jian ta, chong gyur ta, pyo gi mi ma lak dan zhe we zewa sambo nguan si yu la. Tim kong pyo ne yin pe lop jian lop tuan ba tiwe ma uwe, zhong chi re le shu che be chu, tiwe ngon zara dian pe me ze ring ta, tu xin yu.
1: Nyugyu zangma ni ranzhong ki gaten tabiyu tuanle chaisi yinba ta. Ranzhong ziong ki nga ziong e chargui zane gui zhi xi song. Ranzhong ki nga ziong e tujiu tu. Nyugyu zangme lo dong ce wa dong cen chi chong dong siba che gyu ming zi ta tangpor duen ne. Gyegab ki nyugyu zangme denxin zu zhun che gyu ro gui de dang di. Sa du chu ta lung wu. Sa wo chan yu so nyugyu zangme tuan gong di ni. Ranzhong ki ben zhuru bui zi tobi gong bei dong we gui shu chen po ro gyu ro wa chi xi shi.
2: Lhasa chongke ke zunne lukshu kutu gen sun ta, nukyu sabbe cye xin le zhe yinbe, pionchong hua dian lhunjub lhading ge zhangwa ngubju yuebe. Zhole ta, winu sabri ge lokdong namchan tunge ta, le nye che wu zu cu. Winu lokdong ta, zhole kong pi dong gyu sung zhi qian xin, wen tu nu su la cye jebe, wishu lokdong cye gya qi ni shu ne sumju pa tori qin yuebe zhi. Hua dian nukyu sabbe cokwa cye yue gong si, pionchong ya la gong si lhasa kui gong ge zhu rin. Hu chun qin ki, 你们总我轮住他他是从强起忙着他听那天落东西吧他落去才起为格数他是从亏总落东西月女局上面电视电呢比如说一个给女局上面电视抗拒准起华电女局上面错把马岗参与公司女不抗力顿顿一些送不起那就从起俺们的总图 怎么能托四百多学他让穷给就业为最难产的 Pyongyong amdo tu shumki zhangwa gya simbe, wei chui lo kan zhun xi bazi. Lo kan tie tuengi ta lian nye che ji. Lo er qianyum lo dong ce du tong qiu ni chang nga nga xin gui ba ta. Lo kan tie, pyo qiang tang ki lo dong gyu gin sun che gyu ta che bji. Rang chung ge wa dong cian chi chou dong simbe, nu gyu zang me lo dong wei mi ce chou su gyu gyu ram di che gyu ta. Ge kheb ge nub lo xiar dong tep ju tuen gyu che gyu xie shu zhu gyu bazi. Pyongyong nao chu zangbu chu shu lo kansabi manchua cae yu gongsi chiar gui ni gyung bu gingkunga zu wu. Yu ting ki, nam chan tie nye do ni si zhu lu, dangwa ju bar, chan chi lo dong ki cha gin zong ba qin ne. Ni zhi, chan yung lo chu zi juang ne chu zhu par dong tu ba cha gyung yin xin. Ye gheb ye tian zai to shu ta, tian gyung nyom jor ki ming cae xie song. Rang gyung zhong ki nu gyu pi ge dong we le tuan gui zhi tuan gyu tu ba cha gyung yin xin song bu zhi. Ming ye par, Shang chung ge nukyu zang me, lo dong cae ge sung we dur cae gya cha gubju kub dun simba ta. Ming ar, jiong yong ge chu shu ta, wei nu, long nu ge xi ji jian ke ding xi zu zhun qian ne, ding xi ji ta, bie dui ni ki nukyu pi ge dong we, nang ba sa ba dui ba ta. 女军马拉塞尔别杀去必存丢心

0: Rangda kama chepo lo nga kyo na tinte yun yu me.
1: Rangda li yu hang tam gyu di, tinte su yu jibri be.
2: Ya me no, kya lo shi kye gu jibbe.
1: Goya min do, zidung go chawo long pam chung wo di, nian gu ni xe na sam doi jubji.
2: Tong ma ra ning zi me ba da, sam cha gu shi du sam chung. Yi ne tan da rang gu lung ha kwa wujba, che za, rang sam xie che chung. Tadi, 你能免不休息？

kiran lam tkyu nim du chong yang ap song za mi gu jung de thom mo song ko sim be ji la nang yi cham ngoy lin shi be ma che ting wen ni zu xie za kiran ma ni kha yo che de ta si tu su tan de ko da ko le ge jin ya cham chim de ja xia kiran lo de bu na pa la Kesi tsichima yuna. Nyeri wala kiran chepchunchudiri manaro. Suimi shungchangi pokyokshinanji famasishurubyada. Samigyongya, putusoya, shindalzi matero. Leagde zukale yoridi susu machikamiri. Ribal. Tendo lola matero. Kangay kazuyune nengchangme nimpo kese chena. 다그마리베

0: nanyim dole sa tanga xiong za ya xio a. Amla xiao jui na jia gu su sui su na, nanyi ne zi tuong xiu yi.
1: Ya xio logu ma ri, ngai xiu xiu gao yong ya xie dui.
0: Ngai gao xira xiu. Dao te lin xiu xiu nye nya, dao jima zhan za pai gien da.
1: Nye san ba, rang chai li din zhe yue na, xiu xiu nye za li xia ne men zhi min du.
0: Nye da dao xie tu ma zhi sung du e.
1: Ma ri din zhe xie ngme. རང དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
2: དེ དེ དེ དེ
1: 영아
0: 니 담미도 와야 담무티니시 제스 잔클리클리규라
1: 영아
0: 텐다이는 카바게슈
1: 영아
0: 요아
1: 초초 아메칼리 야구뉴라
2: 영아
1: 바이바이
0: 와야 겔라 텐디바

0: 黄河入海流，
1: 爱你爹我的祖国。
2: 创新发展，乡村振兴。
3: 创新发展，乡村振兴。
4: 每个人认真守
5: 护祖国。
6: Smallingay gung kamsa nga nang zong ngur gyun shin jike lop chen na shi jie chung ha jang gap chiu. Tarinki le zhen na lo la nga nang zong nyumdo gang zi bolo tan jie wei shi cha lop chun ta, ti tan jie wei jike ming zi ka lhi ne gyun nish nan to.

rido ta jensen dungen do pa chi san che chi cho yo ma pa ma she be kap sen chen ji chong se ji pi kin ken ji te yong li cham sa ta rido don che di jari la su pa la chi song ge twa zhe ji te jen de ne chi rong rong ge chi rong rong ge pe ji ge sha ma za pe te ta bi ni de chi jensen na chu ge jari na chu ge yu zan ben ge san chen su dong se yin ma yong chu ge ta ta ka ni na nga ro ni ge sha wa chu chu te nga rong ge chi song si ji

Shawa chukara ta shana nipu shawe cengkongki sukja chirishi ima ta. Chowe kumshi cha chabu. Chodoy kebwa nya jikdu keyi. Nendera sabu mi sumdo ngapyazam sinaya. Diru khonzi segi ngakwon tuyantu tabzui tenye michi. Kaayinsina, kuyun dini xiawa chukarata xanaki chodoyo jikdu keiwe ngakwon iba kangshik, yaa chodoyo ngakwon ki yenzaam kuyushi yashi. Teya, xiawa chukarata xanani tegara yaa mara nebu chesui wangki rikyu jik yaar zir jowata jik mara pabzhu yuti. Xiawa chukarani sabu mi sumdo ngabjine ngadong pari ki sagui tu dobata. Shanaani sabu mi nidoni sumdo dungye kuygonsu chodyochi. Segi tanga minrawa tini sune kekong jiktu konzoi pala pariyo churyo che tobe gyugen zo shishi. Ngozani xiawa chukari ki seri zodi imata. Chukcheni seri angnibatishi. Wenya, shanaki seri angtambuti chukcheni imata. Ngozani angnibatishi.

Wenya, mixe kajigan yuti. Lawa monibo, dewa ngang ne toje chung yu. Tini kuni ki, jaole yuwe, tepsi shishi. Lawe, parda ringwe sane ya, jao ta, roda kang yinba, yeje che topjing. Kwanzu, parwe bo ti, rigdun yinba hakwa tse. Penzun ni sara jarne, parwe bo, ngunzin yeje che yu. Tidara, chima nomre cheba tini, wo cheba ta jala. Gyurim teya kaya chimbashi reti. Kwanzu na yi shirmela rikjiba ngunzin yeje tobe chini yu. Nezu tirini jichara mame chedu kubki chaju chiri. Kainisina rangrala cowe kibon re yu tu. Didabu toje ni lojila temo jikyan yon kakbe. Kuni ki tela jeje chimbashi yu.

0: Oya. Jima da shungu yu na, kato nga saka shu, nye lupu.
1: Les, kirangke gena ba toze na.
0: Gejik mari, da lo yu.
1: Genang mari, kirangmo rena zui nanda.
0: Yunga, dewa.
1: Bye bye.
0: Bye bye.

0: ngazu nang sangma sotam la kipki shiga dinshu chie xia. Tari sotam kipki gi juishi zodi karo chi gugi. Buguzi kira chi sigi, chie zang.
1: Chie zang, kalab nian ba. Rokbu ji shigo ji xie gugi, zo yu yu ma rui.
0: Xu zang, mi zang da le zang, ta kyo shi naro, nye kye lin cho. Tari di, tam di.
1: Xiezi ting mar da. Tari nang mi nim do, cho sham li xin bi yi na. Xu go ya, te ga nian zhi dim zhi xie go kye mung we.
0: Nian zhi na sha,
1: ker du, po mo, xien ge he shi.
0: Bu zo xien ka pan yu gure, gu zu mo yi su gru. Ma xin ne, ten gong chao ro nam du zu gang jin lak su xie ge zhi.
1: Di rang ten da zhi la, ki rang zi nang mi ten da zhi, nga da chao me. Sim ne sam ne, lu bu cho mi du. Rang ge su su po mo xien ma xin bi yi na. Nian xu zhi se jie xie ha xin gu.
0: Xu zhi lam ne ka pan yu gure. A zi, bu gu zu, na nying gu xie be ngor si jie, ki rang ge. Ya la, de le si yi shi gu ra na.
1: Ya, gyo shi.
0: Gyala tochi na, tochi. Yenchen la, yong duwe.
1: Yong a, nye todo robu tenchi xeo. Xube yang, kiran zu nung min pa le pen zu chamdo kaba shi du. Yine chize kasi zunba chize chebda kem ayu sengbi. Nye, pomu su dong de jie shang lo robu tamad xeo. Semna xo a, tamad rida, jima ne ngini pa le zhwa kyun me. Chika ga xa su su hinda.
0: Les.
1: Kesi xu zhu ge xin bi ne. Nye ra nim do mo rang lo gogo da bi ne. Nga hen zhe si cha bi zhe. Nga gik zu xin nye si cha ma zhe.
0: Nye kelin xu zhu. Tari tamad yi. Nang sam ge dan bi ga la, todo zhu ra ge da zhu e. Di kar se xie tu le si ne, a cha xu zhu sim na la, zhu ra ngas ne nang me zhi go ri. Zhu le da, tari yi ni ki ni karo zhik tu ri.
1: Kini, zhu ha sub dinze cha sab zhu e?
2: Ngan na wame do.
0: Gyo kwe na ma zhi. Zhu, tu zhu dam zhi xie ur da. A cha xu zhu ge tanda zhu ra la, zhi dung zhik yu yu wo ri. Zhu ra ka kama sam bi ne, mo ne yi pang hu xi ra cha ri.
2: Rang xie dan che bi ne, nye tari. Chachu dosu biyo kushbiya.
1: Oh, nye kwa du le, ogu xu la gyu garo ming le chen yu si yi.
2: Oh, shi. Ngaranzu li zhenji nalo le, ngazu jie dambi singkang yi ngay kong shi, kira nyi ge ngon shin to khab shi.
1: Dinze yin sing ma ri?
2: Kardo.
1: Nye rang xie ogu jo le da, kisa ngazu rang ge, ogu xu la da chen yu ku nye ni, zi su kang na le kap chu shib shi gyab su, ku nye si uor tun ku min du. Karo, kapa chik si hir ye?
2: Dungu nye shibaya?
1: Didi ingo chung, nga zi rangye tong chung. Chio rangye, ogu xu la karo zi yu me le, tokpo chik dugu.
0: Ozi, semyo gu xio zo, da du so gyab sambung su gui.
3: Bala, nga du so cha su.
1: Hangu pun tang yi. Mari, nian shuo le fa de.
3: A jia, nian shuo le tong zhuan.
1: Tong mo jiu.
3: No no.
4: Ao.
3: Nian shuo le tong zhuan.
4: Tong mo jiu.
1: Si, da ge ba xia pin na.
4: Ba la, cha su.
0: Cha su, ran cha su ge.
4: Mai cha su.
1: Ge si, nian la dong ge ba kua qi min na.
0: No no.
4: A xia la, nian lam sa you jiu, lam sa?
0: You xia. Xue luo guo dian wo. Wang chuan.

0: rangay shu zhe gang sam dung diwe. Nga bier du gumar zi jie tok sun chik duwa.
1: Rang gumar da kemen sa, nye tok sun chik wachung. Garo zhig nga mutu me. Garo zhig ya mutu ma chine, nga nye mutu chobu zhig chow ru. Rangay nga guho dang guay duwe.
0: Nye rang al xie bimba lao shue. Nga le tepsi kyun na mendo. Mi su yin e, utu ya yorda. Rai utu jie, ka di zui mi tse ma shbe.
1: Kar xie yu. Gye chi di nye guo cui msu.
0: Mei yin do ma shita. Nye ma zine xin chu. Rang da chen yu si nye di, karo zui mi zi guyo roba.
1: Gye chi mo gye da.
0: Keo ma zi, hu ma zi.
1: Teng da di xu zhi gong zu ma xue a.
0: Ha. Ti da da de bu shi. Nye teng da li, sim zhe ma chi ro. Nye zui kage ma la ba zi shu. Jie ma nian a, san da cai wo le si usu ma gye ba. Kanda rangay nga uzu yewin na, nye ne zuid ma xie wo. Nye galo la, kiwe nyim xie ma xie.
1: Zi,

0: nga lo yob yi. Ren Yue.
1: Hua Xin, nga de yu.
2: Kim Jae-do.
0: Ho Ji. Nian nam zhu da ma zu bie kuai bi ji. Nao yi de zhe yue bo tong ta yi.
2: Nam zhu da ma go zhong ya xue xia. Fei fei da dao jia ya yori la. Ran le class ya yori ba. Kim Jae zhong duo. Yao zhong duo ya.
0: Mu ne kie mi duo ge.
2: Kie mi duo. Ne zu ka li yu.
0: Nian ran xie, ti de nga gong xie xia yu tu chu.
2: 下雨你家我那卡过雨给的

0: Kamsan, kira suse nanga?
1: Oh, Xiaomo, nga Xiaomo ami da.
0: Xiaomo amla imri. Xiaomo nomdu xiasa xin su, ta lo yung gui giri.
1: Ribe, che nga nomdu xiasa cai ga zhuhi.
0: Oh, di Xiaomo pie jin ta lo yung gui giri. Nian nian kira guo jie gu, kira bul gu xu.
1: Ah, chen de bias, to jian na, to jian na zhuhi.
0: Ribe mo sun da, kira nga zhi.
1: Les to jian na.
0: 小莫阿姆拉，今天爹小莫过去。
1: 雷斯特姐呢？今天才来那个提
0: 醒。听侬话的。
1: 安逸的。

0: Rana cha tuyang kar jeb zhe?
1: Ke ching ma re, ne cha sa chui jeb zha, na cha tos tuyang gui, nang da yo ma zhe.
0: Mune nang da yo ma zhe be?
1: Nang da yo ma re, ne cha nam chi gam xe ching budu. Rana di le tab zana da ga chi nama do, mianpo si ri tie yung a. A, chita gyuda, gyos gyu che. Gyuda a che.

0: Tari pali le tsonto zhoya di jidan shane dindze sirsia. Namzhu maang tanya tsue di ngaran tsu kankyo nir gugi. Yine tso di farensi chongki katsue da kalam saab tsu ya tirsia. Di tia le rangka khonsu da geje yao chila.
1: Yunga.
0: Farensi di chu ringi su chu kan da moja xie zhengi gu chu mo chuk xie xia.
1: Yunga. Kunzu lego xie bai shuku lo dibdu. Tengdo nga zhwa ji yu.
0: Xie da.
1: Faransil nimini tuiba daya suru. Ngar mikir nimini guangbu shugi.
0: Tsumdi suyu ki marwa.
1: Dintre siyebi ne jabushi. Kintre siye ne mizo kye lian ca za ngungyo chegu shuwa.
0: Di kong la rangka nga siya yak pomdur bi.
1: Rang chudu sabi dintre kishir shi. Ngar mikir la sawan dos kwa marwa.
0: Nye rang pa la cipchi simdre chigi yu. Yunga, ta nye chudu chemun yu. 让那儿讲起来的，估计就要辛苦。
1: 用啊用啊。

0: Sagmin.
1: Do sen yong duwe. Kamsa, kirang chu. Let's toje na. Chen di soda, di soda ya. Di soda.
0: Sagmin.
1: Do da rang yin neng. Pomo chi ji kar che se. Pomo, nam chu dev tang gu song zang am zhan la ji. Ma gi chi gi.
2: Ale, ke neng ma ji. Kirang kala, cheng mu cha xia. Ya mien nye sa ap ji gal.
1: Tu sin xiong mien. Kanda nga tang gu si min du.
2: Kira suku kobe gala, tanda buks chikido, mune lelham maji.
1: Shuzan chi, mwesi chenda poma chenpa chachabudu, buku nipi gizi me, inni sam yule diabda si chunsu. Tanda nga simzhe che shudi, kuni nigal piantu ayun sengbi.
2: Dinze di che si maji. Poma chiji, rangkala sengi madu na, achaga rala, shinto ki yon yong duge.
0: Yong a!
2: Dosko a.
1: Tongje na, kala nyun a. Kamsa, pomi ni kus, diki nang piu ga yon pi.
2: Kwa ma ri, buko zen za nyan.
1: Chen to chen na, ki nang buko yu ben.
2: Tanda me, ine gyo ho yu. Tanda chogo na yu.
1: Ri ben, am la cha zho yu zan, zhe si li shung yin da.
2: To chen na.
1: Chen yon a, ki nang jen sen shung me, ki nang ge zi jie zhe ba to chi shung pi.
2: Ki nang ma ri.
3: Buko am chi zho yu zan, zha si mi duwa.
2: Dide yin go chu, rang ge tung gom duwe. Nga am chagi, chagi zom de yu da.
3: Nga le yu.

0: Thang pao shibshi rumi tuyans.
1: Udi. Shigdui.
0: Shigmingdu. Kanda rangda nimdo dewe shugo. Longda cha cha pshi ya.
1: Nye chen se la. Tingwe ngani loga na le du, rang xie bi da.
0: Rang loga sui da sui da sui msu ngon.
1: Nye loga to so xing me. Yine nomru tanya tie la. Nye ten cha nga pop tup che cho.